0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo maria hoe ki pa malolo le tonga tope ko flipa motulala mo ngongo ngongo ato si te ko ni valo septema wa fe wa no. Ko ta u filifa le le fo ki ni inu silani pe ku kamata ke asima e ngai ka venga nga u mo fo fo nga ka u kantiteti e ngai fe tu ke ke le pa ni ku asima e na opera start now. Fa national ku as fo ki mo na nga hi fo mana tu ko ya hei kai te ya hatu ku hau. Fa green ki ono mapule iko ya to tongi koloa fra aho. Pe mo New Zealand first, ai ma fai ko ia ai toko taha sitseni o New Zealandi. Ko taha ngai mea koe ui kai toko le rei e palofesa me University Aokalani Sir Colin Tukuitonga. Ko fotu o ku fai he faha i act ke tāmatei ai fōnga hū koe ke University Aokalani i ha polokalama ma kehe na fotu tū ma ai whāna u Māori mo Pasifiki. Ko hike nau hoko ai ko hakao toke tā, kau nesi, mo hakao matao tāo i he tawhaaki oi mo uire rei. Ko e tukua ki koe ku fai e takia o act o ku ikai ke fea tokua ai fōnga ia koe ni ai Maypass. Ka okutau ilo i he ngahi polokalama koe ni na ne toko ni i ai toko lahi o e whanau Māori mo Pasifiki o nau hoko ai koe kau ngā aue toke tā, nesi, mo ngahi malai ke ke he whakawhaito. O ku ilo e he toko lahia e polokalama ni pe na ne toko ni i mo e whanau ia o nau hoko ai koe kau matau tāo he malai o e mo uirerei. Ka ne tae o ua e toko ni a koe ni pe he he ikai toko lahi e tau kau ngā aue i he malai koe ia. I he whataha koe ia e kautaki o e ngai whanua e Pasifiki o whakahoko i Palau. Ko nau fotu utu uai ke nau lea o whakawhepaki ai ahi mahafu ko ia na whakahoko e si aina i he Pasifiki. Ko e kotoa ngai whanua koe mo e Pasifiki, tuko ke he pea e whanua e taha. Na nau whamu oni mo whakaha ai nau tae whie maari ki he ahi ahi mahafu ko ia na whai e si aina i he tahi Pasifiki. Na pe foki e takia o Palau, Tung Jail Whips, pia koe sea pe fokia o e whataha forum ko eni. Na e resisita kotoa a kautaki koea o e Pasifiki aina hoha'a ki he ahi ahi mahafu a si aina na e whai isi ulai. Ko e ui me he kautaki koea o e Pasifiki ki ngahi. Pureanga o mamani ke nau mui mui mua i he whahinuhinu wha mamani lahi koe kua toku atu pia ki nau tuku mai ha whatokanga hoa e wafā pe lahi angi. Ko whanua pe taha na e kai ki whamu oni a Nauru kua foki a Nusila o to'o a e fohe tataki koea o e whataha Pacific Forum. Ko te watu foki a e whataha honohoko e whakahokoia i Nusilani he tau kahau pe nai pehe he pare mia koea Nusilani Christopher Luxon. O kumahu inga ki Nusila e ngai fotutu e ngai mea kou kumahu inga ki ngai funua e Pasifiki. Kua ne foki mai hili e ne kawatu ki whataha koea i Palau. Penane pehe o kumahu inga e talanoa koe e kautaki o e Pasifiki. Whekawaki mo e ngai mea koea o ne polei a e naunga au e whataha. O kumahino pe foki e kake loto taha e kautaki he taimi kotoa pe ka kumahu inga a e talanoa mo e laka ki mua. Kua fotu he whaha i green ia supermarketi whakapure anga. Koe taha eni o ngai whaunga koe i he nau fotu, ke motuhi aki ai whakao ao ai ngai supermarketi he lorotongani ki he kakai o Nusilani. Koe whakakaukau, o kuha ia ki he fotu ulao koe ia ki he mea kai koe o kulawa o whakatau. Ko fotu koe ni o kwe unga moe paanga e ono piliona i he tau e wha. Pea e ke kawa toi pe ki ai pia moe lunch koe a e wha na ua ko he aho katoa pe. Ko e fotu foki o e kiwi maat kene le wai ai to tongi o e mea toko ni a e uku fau mai i he wha au auhi i he whakatau aki koloa. Ka i kai ke pule i mo le wai pe ia e ha taha pe ua o e ngahi pisinisi o hange koe au hoko i Nusilani. Na e pe e kau ngā taki koe a e wha a green, a Chloe Sawbrick. Ko ngā he pureanga eni e fiha, mo e ikai pe ke nau whai ha mea ke mapure ia ke e totongi o e mea kai. Penane pehe, kono solo wa, ko a supermarket o kupure i e Nusila, ma ai kakai o Nusilani. Me he whare maha ki koe e Gisborne, i he fu o taimi momoko koe ni, o ku asi mai ai, ai whaka ofa koe ia ai wa a emergency o e whare maha ki, i he fu toko lahi o ki nau tolu koe o ku ki watu ke whaka aonga i ai se vesi koe ni. Na e pehe e hane nesi fofofonga o e kau ngā ue. Ko ene lea pe ana ea ko fofofonga. Ka kua o e kau ngā ue ea ki hela ia mo e kai ki tue lava

0: was a short and sweet song. Nene lei, tu kua te tu mga ke koe mo nei, ko koe mo nei i lunga he leo taongo niwe.
1: Ia ki ngi tā tu ka mua ma purini shes, pia ni ka koe ma ama, ni ta ho vya tu ka mua. Ko ngongo ne te ureo, o ke te tuku tuku hiu kuta maliti. Ia whaka lofa la hia tu ka mua, whaka ui ko ngongo ne te ureo. Ia tau tūru he aho nei. Whaka ue ko whewewe ia, whaka ue ke he tau mea. Ia haro ke tā mase hifu. Whaka ue la he ke korongoa ne tau rea whao mua me whanau. Maunga ia ne tau maroro sino. Koe maroro nā whe hake kuri ilunga. Ke sumpā ka hā ilunga ko he aho ngofua ke aho la ili. Ka ke tāna ka aho ka hake ia iku aho tūroto. A ke hake whe aho ua, hake aho tūroto. Oh, ko fua kau te sino ka hae. Whe hake kuri. Ko te toko longa ka koe tau fua ke. Lenga tōru ne ua ne tangata tāna ni ue, tōru whihini. Ai ro ke ogi whe ka ha koe tāna horo maha ki rongi. So ke tamata ne tonga ne, te whe whe ma whaka ako kori ke e ke san sāsi ka ha mai lunga. Ke kori la ua hilaro. Ko mena nei ha koe ne pēo ke haka tama. Ha koe na ka ina e ke hake ki ei ko mangere. Me toka bisinga. Me te uwhanga awa ke kehi. Ai ki se tau ni ue, lofi ni mitu mana whakata ngata lohi fuki ni. Ai si a kea atu au ke tau ni ue. Hako he nono whi kawe ia mame. Koe wanga hau nā au ke hoa ni hako me tau tama na hako. Koa maha ni mou e tau tama ni ue. Kau ke lau lohi e da da da. Ai ta hau ni te whanga mana bia. Ka maha ue au kwa whanere ia mo mumua, ma ama. Ia ni mo koe ma tama fine hei longone tau reo. Ma lorong ai na kata masino ai fe hake ki lunga. Koe mena ni hako ni pehau koe ma lorong na kata masino he hake ki fia fia ki lunga. Ka koe noko pehe ka aine si wale ta ma roto si popore ki hita hui ngoa fuki la. Ai mana kua hutu fonga mana po o wali pihe kei. Koe lata na kata masino ma fia fia. Koe tan langi au kena tama. Koe hake na au ke fale ia. Fale fia fia. Koe mena na hako. Ni fio fio ke fini ta to ga mua ko folia me lo ngone ta uleo. Pio fo gine ke ta ni we ni fa no no mai. Ke ta ne ha wanda ho mo tu ha ho yu me ni afi. Ke ta mata na rui nei. Ua fu mata na to he he ha ho yu. Si ui na mo tu ru ya ke ka fio fio. Si go o ne ne ne ha fo ngi li un he ha ui he la ta me. Me ta ma ni ha rui nei. Mo nui ne ha wanda ho auma. Ma foi ta mai ha foi um me ta ke he ta ono me ta ta ni we fuata pe ma fu lo la ha ta ta mai ni we fuata ma ta ka monti mo me leua pe me na na ni me ta ke e ta u fia fia bi ha ke ta fuata ni we ka u fa la ta ha fia fia fa la ta ha fu pe me na ni me ta ke e ta fuata e mo na he ta ni we ha ko ono no ki ai fu Koe mana ia ha ia ha na. O no ka ha peo ke kau tūna mo tūru a tau fuata hei kau whakarataha. Hei tō mana tū tūpu pe he. Ai whai fua kau ka ha ke. Ko au ni tama fua kau ka ha ka ke tau fuata. Ai koe mena na iha mo ha koe ne ni tū tāra me lahe ma tū taki ka ha ha la tūra tō mana tū tūpu. Koe mena na iha ni whai ono ono ka ha mo tūru ke koe kau whakarataha hai tau tama ni ui. Tau fuata. E koe te fua kau bo au a mea. Koe mena ni e kau tuai. E te fuata ni ue. He whai au sapote pihia. Ai nono fuka ina ke pehe, pehe, pehe. Koe te fuata ni ue e ha kupu. Te fuata ha kupu ha kone tala kia. Bori nani ke hake te fuata ni ue. Kake te tama fuata ha kupu o si ha kone tala kia. Ai whai ui maanga ke. Koe te fuata ha kupu o si ko monti mo. Me le ua tau tangi taki alo tūru tau atu fuata. So ngā loa whalahi atu kumu tūru mā tau atu fuata. Whaka tū mau ke kapi singa. Whaka tū mau ke tau maha ni whaka alo wha mihi ama whānau. Koe mena nai hā koe ni whenā whaka alo tūru i tō lai kapi singa. Kau tau kau whaka la taha ki tau mena tu tūpu. Koe mena nai koe taha ni ea hua nau ai aga. Nō fua ke tau hea lai tau buka hau hi. He taha kūre ni hea. E taha gure te haka ko presari aia ka ua furu mataha fu. Aho fia se petema. Aho mafitu. Aia taha gure te haka ka tu e ua furu mataha e tau. to he a tu fuki na ka to mo o ya ka he a no na wa e ki fuli mu mu ma ma mo mo mo mo mo fuli ni se se na ko lo ngo ni ta u leu pe fuli wi fuki ni ka mo lo ngo na fuki ta u leu ko fe a ne la be u a ya ne na ma lo ro o ma ta u me fa ka u e fa ka u e fe ha ke na ki ko ri di lu ko me na ne ko li fi fi ki ai fi ni ta ka mu a mo ni ne ta fe ka u mo ni ne a ho mo ni na ke li li wa ki ta ka e na ke mo mo he po a ho ge mai ke pongi pongi fo a ho fo a pongi pongi ha nga o ki ai mo no ye ne fi asu ke to go si ma ku ta ni we ne fa fa no no go mai ko e na ia ki mo no ye ne a e a fi asu ko fa mo a
2: hello nana ko mo he
1: e ka ha ko si ti ka ha ho ta ho ya tu ko mo a fo
2: ai a hom
1: mo a mo no ye ne fa no ka li di wa tu mo mo he ke bu li he po Ko sa mo mai ke bong bong vo a vo a pong a
2: hai ai. Fa wela hi mane.
1: Mo no ine te usino.
2: Ai.
1: Be mena nai ha ko fe fa mo no ina ke mo indio ke mo no ina te usino. Ko te mena ne ha ko ko diu ke mo no ina. Ai si mena fu. Be fa u ke ha tua ke fa.
2: Fa wela hi mane. Ko ai fe ni we ai fe ni we ne no fe manga ko mangeli. Ko ko ni mane ne fa malolo ha ki hop hop.
1: Ka
2: ki ngoa ka hama. Ai
1: gilo da fa. Ki puti ka toa ke sa ka matar ki lunga ki. Ha fa. Ki puo ka ta matani. Ko fu ka ta yo vi vi. Ya ki mena tu tara ka ni we
2: o ma mea.
1: Ko mena fa
2: ni sa
1: ka ta da ni na ka ko tu tara ka ta
2: Aku nak kan manen.
1: Kalau iya kita manen segala ala jikai. Kau sih rendah suka kau ikai nama Messi. Fua kau sih awak.
2: Iya kau. Iya kau. Minta gifan gifan fau di sini manen.
1: Kemana ya kau mama ni malu lo jam masino.
2: Aiyah.
1: Kemana ya kau kau ini jema he malu lo jam masino. Kau minta.
2: Kau lolong kau ini kata de e princess kelas makai. Koe lolongo, very beautiful, mai he maanga, ma te kau moana luki luki, tā bua ki princesi lolongo e ke lati mo koe manena, munui ni afi afi kia.
1: Koe te moa mai pehe te omena, koe tāne ki haka lolongo beautiful, koe mai ke hae te moa whanongo
2: nongo. Ke puri ngā tahanga koe.
1: I kā kā iu ke tū tāra me pehe.
2: He pai hei ai wilu mai numela he nai ki tā.
1: Koe tāma mea.
2: Ni fa ui oi ko nena tu mou a koe tu ene.
1: Mena nai hako ni whaka oi au ka mua nane ngā hua. E sa whaka mata alohi mai mua a hoi tanga hoi e ligi o. Koe mena nai hako ni whaka oi ka mua e maa loroi tau sino.
2: Whaka ui manena kua whilewea hea whia whinei kia.
1: Ia.
2: Nofi malolo tau li ke whilewea. Hanei, hanei lolong.
1: Maa loroi te hake lau ka hai hau tolo tuki runga.
2: Ha ia. Whataku me ma me me lolong anena.
1: Ia whaka ui elohi ka mua mua mua mua mua mua mua
2: mua mua
0: Fora wala hema nana lei.
1: Ai, a fora ue, fora ue.
0: Koe.
1: Koe ue ka mua mapuri ni se.
0: Ai, a mata mata kainanga, kolo ngona te mtoru. Ka na kai fema na mtoru tau, si tau hea mai. Koe hama tolu ni malafoni, koe na kai varu, na kai, na kai, na kai. Na kai, na kai, na kai, 531. That's 0800-000-531. Or if you're not doing anything on a Tuesday or a Thursday morning, go along to Mangere Town Centre and get moving with Zumba, just like Nenele. And here is our favourite song we like to play for her, which is very beautiful, from Wana Luke Luke.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai e mtumata kai nanga tō leo hofi hofi e ne tāpo a kia tiki whakwewhi a ki. A tō tōlu he mga hoa whiwhi nei. And ki nga tuku ate te manatu, li tuku ate te manatu whakalofa lei maha ki atu ki mtulu. Ne wha whanononga mai ke te tōlu a leo tāongo PMN Niue. Nā kai ni ke maanga nei hata tōlu ko Okalana. Kai pia fuki ni ke tau maanga Tunga Wellingtoni. Tunga maanga ko New Plymouth, mo Palmerston North, Palmerston North, whalawhati ke mua, mo Tapu, mo Inga, kua whanonongo mai, i loe o ni mo i tukuri tiu a mua, ka mitaki kua tuku tei ke whanonongo mai ke mo homo memorita. Whalawhali atu, ke maanga nā fulfulu ala nā mua, si pia fokini ki tau matakai nanga neno nofe maanga ko Wellingtoni. Aia, whakalofa ia te ke mtulu osi e mga whewhi nei. Whina tu fuki ke tau hea whakalofa ke tau maanga ha kalsi osi. Mua ate ke matua ko malo po lata, taha takitaki maanga e maanga fulfulu ala ko kalsi osi. Ko e whakalofa ati a koe mamā, moe hawa ikitonga ua. Pia fuki ni moe maanga whaka katoa. Whina tu loa fuki ni ke maanga ko in makagul whala teo ga. In Macagul nei fa longa tu mau e tau niwe ni no nofi manga na ko in Macagul ka e tau longa e tau niwe ni no nofi ai fa lofa le atke mtolu tau niwe no nofi manga na ko in Macagul fina tu foki ke manga ko kalsiosi ke ia a nena vai nena vai kumitau fa lofa te kai ma nena i loa ia ko e a taha fikau mahui ngalahi ne ko a mamna ke rake tausi he mahina nei ke whiua ia po ke ke tau he pini hao ni fua ki atu he patuiki ke lata mo koe ke tonga hua ke mailonga tonga hua mahuinga ni ko tau se koe ke hawa maanga ko tan iren ke he to whanga hua ne tau se koe ke lata lata me tau niwe ke hini tau whanau ne wate university a onga pulotu ke he fōki e tau ngā hua whakamaanga ne kua fue koe mai tuai whi he tau tau mawai si hana a mamnaki ke tau e pini hao ki Wellingtoni whakarateo he mahina nei si haumna pe nofa tata atau ki Wellingtoni e pui atu whakaku hae ki o tau ke tau e pini hao he aho pawaki ni ne kua whakatoka haia Nā kai ni mo fōki e tau matakainanga ni wei hata tōru e no nofu i ko whee mta kawia ma mem white down the end
2: down bluff
1: hei ako bluff ka ko bluff kai e tau bluff oysters fōki ni ne toko iei ka ai leo ni kaha ki ta matakainanga ni ke pehe mai ai kai tau tama bluff oyster nā kua whangawhanau te ke kai a mua mo memorita Ai, fia fia lahi ke longa ne tala pia ma mim. Kai moha, kato tala veinga ma tomata kei nang. Koe tom ngaho nea te tulu, hong ful ma ua te muno te mori ai e matala whaa. A ma mnaki me ka hawhi whaa. Tō tu tala a te tulu mo Catherine Edwata Papani mo Kristen, Christine Ioane. Hangawai ke he whiwa nā koe Commonwealth Games. Ne whakaako ke maang ne motu ko Scotland ga.
2: Yes.
1: Hakona rei mamem.
2: Glasgow.
1: Ke Glasgow. Ke tu tala e te tolu mo laua na. Ne watu ke hukuia niwe ke tau Commonwealth Games. Ke longona ta tala ha whiwhi e tau whenong haro tolu. Ke motu na ko Scotland. Tō matu teki atu mea ka osi me whoru. Whoru tau leo fia fia. Ke whanononga te tūru kei. Oh, sorry, kua ho hā te telefoni ki lea e. Aia, tā mai tā lea mahu fiofi ma mem. Nekiriwa telefoni e ke ho hā fuki. Ui!

ta malolo seno mo atu ke mga hala nei nei kua o whanau e tau furu lari la ke mo e te huki pui pui ke lata me te whanau ha te tola tau matua mai tau mga whawa and ha ia ha te tolu a whakatu talanga ke lata i moe mga honei.

Ni hoi whikai whakalofa ho fio fio tuki am tōru ke he mga ho fio whinai aho ke e warua ki a sepetema, tau e awhi moe ua furu maono. Whakau ki mohe atua ko liwa tau tōru ke whalewea pe nei ki lunga ke he leo taongo ha pie me niwe. Am tōru ka pisinga nei ko Jorinda Heka kua mamna ki ke tātua tau tōru e tau whakaloanga. Kamata mahi am ta haula hongo fūru, kio kio ki mahi am ta haula ua ke mga ko mua pungpungi. Tuku atu tau whakau e whakalahi mahaki ki a lau tōru ni ko hawhangi a tau tōra leo taongo, ke hao kumai ki tau mga ho nei. Whakau e fōki ke am tōru a tau whakanakonongo mai ki a tau tōra leo taongo koe pie men niwe.

tau tōra tau mātaka e nanga ki he motu ka Australia, nā kei longone tau leha lau tōru ke whahe tapu nei koe riuda a tau tōru, ke whanongonongo atu ki a lau tōru, ke he, o kio, ke he whahe tapu. Fōu nene hanga au atu tau tōru ki he mātau mātaka e nanga. Kei tau tai whakaui ki a lau tōru hei whahe mātu taki mai ka ha, maue mātu taki anga ki he a tau tōra nā taong mei rau whuki ni, hei ngā tau mātu tūpu ka ha ke tau maanga ia po koe tau, ka ina halau tōru ne ha hai ai ki he tau mta kawi i Australia ki tau mga hanei. Fia fia fua ke rangoa na halau tōru ke tau mga aho ne whae whakailoa mai halau tōru. A tau ngā hua ne kua whakawhita ki ai ki he whahe langi nā. Pia me niwe ane ne whae whakana ngonongo mai a koi ki ai mga pising.

E me ni wea ni ne fai whakana kono mai kai kia mga psinga hofi o fia te do whakana whakai ka whakana kono mai rai a koe mo nei. A koe ingo ha do koe a fia fine ko whakafitaha ki ai. Ho a ngai a trau, ni ngana whana trau ka whana whakalat ke mo ta ha kai ma fisi pukai inuni hesi poke ha, poke ha. Ai noa, koe whakana whafoki ni ka ha ha kua tokolonga ne hongi ki hana rolangi ke mga honei. Kai totai he mue wharo tangata he kai ka hā mue inu ka he mana tolo tūru. Wharo na mga ho ine whai mana mana tiki ai, tukana i he whai o atu whuki ke he hatau tūrua motu ni kuni sinani. Mga ho parenai ni nei ne whina tō tūku mina kai, ono ono atu tahe tangata na whai nof kai ke ore tupe ore mina kai. Whakatau mua ia sipi mua ta mawala moa angi ki ai sipi e pat whakau e lai. Ke whakalofa a hongi aia koe mena na ia ne whanua ia ke ore mena pihia ke lata moi mga mo whakatuna vi si peo ki ai there's nothing wrong with it a karongone koe koe koe whahia ka haki ki lewe ki a koe koe puhala na ia ka haki whanua koe ki mō tarango matai kai whakalofa hai he onono ki ai Pihe nā mātou mātou kai nā ngai masa masa kai rea ke tokolongi te tangata ke mōtu nei kuni sirani. Ako tau kalahi ka hae cost of living he mga hauni. Kai mō aia, tuko atiki mō hea tu e tau ore ke rangamatai atu alau tūru ka hane ne nā kai tū hangahangamitaki ke he tau mga hauni.

ko ha ko mui he mga huia ko lang o matoi manako lahia au ke matu turki e to nga hua mi turki he to mama tu tu nga ia ha marix ko ia taha e to lima maroro ha to tu ri mutu mo ha ko matu ha ko matu o ma o antima Moi hā koa atau kapisinga ko pasi. Tunga tau matua tāne fuke hā ko pokotoa, ni ngā hua au mo pokotoa, ngā hua au mo New Hepe, mo Moka, hai e tau matua ia ni, ai ni koe tau ngā hua whakatafon, koe tau ngā hua e garisia, fuke ka hā ni mātu taki lahi mo tūru ki ai, mo atu ki hā mo tūru tau mā matua i hā kupu ka hā. Hei hā ko i loa i mo ko te ono tasi a kono fuki ka hani ni li viki lohi atu alo tūru ki ai ki eki mo si a kono hi mutu. Po ka ako whamatala fuki ka hani. Koe tau ngā hua pihi nā ke lata mo yosi hake anga hi mutu te tūru. Ua e mena i hako ka hani whai tohi tu mō ke, koe whanga hau, moe anga, moe mahani. We must always remember the language. Koe tau whakako anga i hae puhara he hau. Koe tau mena ua ne mua, koe whanga hau niwe, moe anga moe mahani niwe, anga moe mahani. Ia, koe hingo e anga moe mahani. Hako mena hei ka hawa hai ene whai, koe tau anga niwe ei, pihi, tausu pihi, se koe ingoa, koe hake o ia hake ha kupu, si loa mo ia ka ha i, hai anga mi mahani niwe, ha koe anga mi mahani motu, koe mahani niwe a ia ka ha. Mas, koe wonga hau niwe, moe tau anga whaka motu. Ma kona lahi hako mui. Kai ai usi hako a manako. Kaha. Hai ilo e mua, nau ki uki tuai ni hako a drua. Si hai he whare hako hana ata. Whango furumaono e tau hana si uki uki e ia. Mena mai lango matai lahi e au a ia, ai oki oki e ia. Koe mena whakamua, koe tō taha e inu kawa. Koe inu a ia i ka ina, i niwe. Koe inu mwe tau mga whawa hana. But if I have done my job, I wouldn't have allowed that to continue in a way that killed him. And that was partly my fault. Ka ono ono fuke mua ke tunga ani hako mwane ko piutosi. Na inu inu a ia hae maha fuat han. Wa inu a ia e mwane ka e ono ke a ispe ua. Koe na atu na ia ha mo toi on. Ai ono ono a wai mwane ki a isi on ono ke toi on. Ua whalofa ha ia. Ai hao o ki motune i matro ua. I wouldn't. Why would I? I want to go. Koe nofu ni au, no nofu na maua, i niwe e hako pihia, i ha maua a tau puranga. Koa maua teke ha mo ia, e au e tau ua ko ia, maua e ia au, ko maua ko tau purotu, he tau ngahua, o haua ke o haki ki niwe, maua e mga whaoa, si tā e ka ina, si no nofu mo matua niwe. Pihia ha maua a puranga ha. Because eventually, pehea ia ki au, eventually, I want to lead the country. Ono ono o ke Terry. If Terry can do it, I can do it too. And you can too. Pehea ia, ia. Au e taha ni ngaha e mena ni mena ai ma whanau. Hako whanau tua ia ia. Ai whahia fuki o ia ka hako mo ia ke kukua ia ke pehe osia e inu. Koe mena ni ne toi, riri umoi hini. Ei manako ha maua ki liriu mai. Ko manako na maua ki na nofu. Ko mena ia.
And that's what I

0: You're now listening to PMN Niue.
1: O whakailoa atu whalua tu whakailoanga nei koma eke mō ki hata tula nea taongo ki he mga ho pungipungi nei matau matka inanga he tau mga ho kūkū ne toi mai mua kai whakaue lahi ki alau toru ne kua mai ke ke mōua e tau whakailoanga ki hata tulu ale o taongo.

ni koe tuku te tofakara falahi ki am tōru matau mata kai naka ne whai whakana ngonong ke hata tōra reo taongo ke mga hapungi pungi nei he ngō hawa tau ngā hua nei whai whakawhita kia ki te mga hau nei ta tru mata ngā hua rohi ai koe sia he whururu ngā si vai vai koe hamauturu tau ngā hua rima ki he hamauturu a Matakau Shodei Hawaseri, tamu mamatua, na kai takoronga lohi ka ha. Kai hai ai hamaturu anono atu ke rata mo e whakaholoanga nā ke moua e whalu tau pare pare ke rata ia mai a whakatata hai maanga ke he motu neko New Zealand ia huata hai mahina ha novea matau e a whemue ua furu maono. Mahina no wea matuka ni whamaha ni whae mua he puhara. Ka e whakaue au ko mai ki haka matu whini ki haka matai ki whakaako mai au ki hako e tau puhara tau sia ki hako tau mena. Moi ki si au hana tau puhara whae tau sia ki fuki hana tonga hawarima mua tu ke sia he whirurunga si vai vai. Anono te ki mga hanei tō tahe mita ki mui furu furuana fuki ki se atu ki ai. Pia atu atu ngā hua ke mga hanei ko se ios te haka firurunga tia a mana ki ke tau se whakamahiki hiki ke nata ia musivianga he ahoia ka show e maanga avasea ke motu nei konisilani.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Amana ki ko fia fia ko e whanau nungo mai ki hata o tōla ne o taon ko PMN Niue ki whae tapu nei mata mata kai nanga ko e ha fōwa ni ki hoko mata uki ai. A holoto, a hoke hiva ki a sepe tema ue afu me ua furu maono. Whakarafo e fio fia tu ki hata o tōla te toi te pūna ne ka whae tu mo ke fraselinga ki hata tola le taongo ke te fai te puta ki taha ma te o matakai nanga tu kana ia ko se hako mai fuki tue mga haka ma vehe to iau kai ma tuta ki a te loana penien hata tolo te fuka holoanga ke hoko atu ke he ma ta hola ono i mga hapungi pungi

0: o mai toa e mga hoke mawe he toa ia o matau matika ina ngā whakau i ki ham tūra ta mga hoko fuaki ki whanongonongo mai ki hata tūla nao taongo ki he whaita punei ki a munui ne tau mamuna ki anga ki he o kio ki whaita punei ne hanga ua tau tau tūru ki ai puke hao fōu ni ne ko hako mai a tau tūru ki ai ki a tūtanga loa whakala whanoa hea tua ki hata tūla ta mumaui i a hova he waha lo tau tūriu ki whereveia whaita puka hau Jorinda heka nene mawe hea tū ki anono whaam tūru mamunui ne mga hapungi pungi nei mutūru ki
1: You're now listening to PMNUS.

mai e ma te mkrenango te o leo i hata tolu kua whanonga ta tolu ki ai o ata ta tolu fuki ke whanonga ke to leo fuwala nei kua mai ki ke tātu ke whanonga whamafana mai hata tolu ata se linga ke mongpu i pungi nei whakalofala hi ata ke mu tolu kua whanonga mai ki hata tolu leo taongo koi PM in New Way.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Kora whala hea taka te tōra pungi pōngi kua matuta ki mai amu tōra ki hata tōra lea taonga kui PMN Niue. Koe teo leo iyo kwa mea tōra ki whanonon ki ai mai he hata tōra a tau matakau lolongo moe hanei foki te lolongo mea ki ke tātu ki whanonon ta tōra ki ai o ata ta tōra ki ewa ewa ki ta maanga ne puka tafu ata ne kwa mea ki ke lolongo ke lātama hata tōra a pungi pungi. Whakalawhala hi ati ke mutolu, whakawe kua tuma o mutolu whakanonongo mai ki hata tolu. A nga ta aungo e pingi e mena ni we kolu ana whala nisi bine ne kua matutaki atu tuku hako te whakalawha ke mutolu o

0: Happy PNG Language Week from the team at 521 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: E tō fa talo fa tu lau te apu inga mau Samoa ni yaso talo fa lava ma lolo se ifo ilangi ma ma ma tafi. Usi mai at fa fonga i talo fonga ni sululu a se ivo se te malua felus fuluono ma le lima tolu tasi PI PMN ni au te roa. Faali e se Colin tuku i tonga o le nmese o au kilani, o le fufuanga le ekti faale au ngai na le polo kalami faalu fale Maori ma le Pasifika po le Mepas, i ana polo kalami tau soifu maloloina, o matuale e tutusa ma le soifu maloloina o lofea ngai nei ma fio anga vai vai. E fai tau sanau fua mai faabitoma fua mai e Maori ma le Pasifika wa awai le polo kalami a le Mepas, talu mailo na amatanga le vai tau le tasiva fitu o. Pai mani ta ita ole act party ya David Seymour, o se ilo ilonga pol kalame unufale ya onga faa fua mai, o faa ilo mai ai ele e taala fia ngai. Sa uno ai se Colin Tukuitonga, ele e te tau na faa polo kiki a David Seymour, se pol kalame taulu soi fua malolo ina, e aini ao ngā mō tangata Maori ma le Pasifika i se taimi umi. Faalia i tau si mai o loo ngāruru ele me tā ngāruru ngā whalawerewe whaafo sei po le emergency department ili whale mai o mitol moa whai mai. Sa wala au watu i tau si mai sa talu sanga o loo mamai e o mai a ngāruru a bole la wala au whai ngāruru ngā. Ai whai mai, sa faalia o lātou pupole ngā i le ngāruru ngā, i le amo ele au whai ngāruru ngā se e venga mamafa ai le isi suinga o whaia. Fa mtales fo ma le mtanga ringa fa fo se ile Radio New Zealand e se la ma le tolu nga se nga se sa ile potu fa atali le vai se tolwai le sfulu tasi sfulu lima le po ma fo ma e te ofitu na fa atu langa pe roster i tiu tio le na po o nga se nga se i o sa fa upo po atu i tanga tuwa uma nga tonga fitia ma fa atali mo moenga ile fa le mai O le awhai o ngasi ngasi alfa le mae viso o tae ma le fului au kilani wa yei se mau walunga mau ae le sifuri tau sanga. A le awhai o faa mai pipisi le atunuu mo o atu le mau walunga ele faa tau sanga ma o loo faa wau pelo na faa titeleina ae le eise faa ititia. O malo le lumanai future governments wa una ia malo si sanga faa alu ma faa ngā ma le tatau tupe i vaila au e mau waini tupe faa popo. O se se uenga tau te mau ainga na faa tau tai ele business New Zealand na iro aing, a faa alu le tasi le tala i vai la au, e tue maua mai ele lua tala te mau ainga po le economic $2 return. Pai mele pule sile le business New Zealand ti a Catherine Rich, a faa etu faa alu ina le tele o tupe i vai la au o se maa lo, o le a esele se le ina ni faa marianga tau te mau ainga ma benefiti, ma o le a maua i fo i tanganta la o tele po le so sa yete ni faa marianga. Na faa alia le li poti tupe faa alu a New Zealand i vai la au, ili faa tesi ma le iwa po se ni ol paketi tau le so i fua malo loina, sa ma maua i tua maa tunu utau vaa. O le tau maa sani po le average a le OECD e sifulu tolu tesi ma le tolu pasene. Ayo Australia e sifulu lua tesi ma le lua pasene o na tupe sa faalu mo vai la au. Ua tofia le sui o maa loa po le diplomat o Melanie Robinson New Zealand e avia ma komisina ma wanunga fau o New Zealand ini we. Na talua i nei ona avea Mrs. Roberts masui komisina mawalunga i Kiribas, masa avea mua mua fwoi me taita i ofisa o Aotearoa, ili malienga tau fi faata wa inga ale Pesa Plus Pacific. Watofi a fwoi ili minisa mta upu liwa i fafo, le afionga a vahovasa maana ya Winston Peters, le sa avea mua mua ma ofisa sili o le ufa inga ruenga, po le former chief of staff ya John Johansson, e avea ma amepaso New Zealand, Iswe tena. Maletana fai u? Wafa maunia ele kapineta Samoa le yuni laka pisoka Samoa. O lefa laputonga alua ia e nafa malepule aina maleta ita iyo laka pisa Samoa. Sa faya le World Rugby ni tala noanga ele lua masina taluai ma pati po vaenga umaitolu sa ufia ain. Sa taula itasi ili sa ilio sifufo ili fa ale tonu o le laka pia pia. Na taa uwezi faa mtalanga ni maaloe faa pia, olo ongalua ni mtanga luenga uta alonga, ia aloa ia, le faa tuula ngaina, male lango lango na maaloo, mole laka pii soka, au tuwe faa tuula nga lelei, mase ati na ima waa, ole laka pii saa moa, ile lumanaing. Samo telefona oli ne yasu munu telei na lau tapua inga inga pulei Maria Makelita tu. Soifua.
1: Pacific people together.